Welcome back ko tu ka tu tu iru ngai tata tu programu de QR code ki de bus le yo te tu iru ngai tata tu ra chyo pi mo nu te ye re to ta tu ta tu tu tu no te po ka ki te na te re ra ki re tu de puka a yone yone de pe ni tang ro ma ta e i re ba tang ro ma i tu e ta u a tu ki te re ba ang ro ma a to ta tu i re ba no te po te na ko ne e ta ya tu re yesu ra ki te akira aia e kua pō ā tūra aia ki roto i wāru. Te waitata wāna pētānia ki Yerusarema, ka tau i te ngauru mārima te seta tiara. Kua ere maira te ngā tiuta e manganui ke Marita rāua ko Maria, e a ka pūmāna i a rāua i tō rāua tunga nera. Ki te akira Marita e te ere maini a Yesu, ere a tūra aia e arawe i akira i aia. Ka reka Maria, noo ua i ora ia ki roto i te are. Ko karanga atura Marita ki a Yesu e te atu, naringa koe i konei, kāre e mate tōko tungane. Ko ki te rāue, ko tā aue pati i te atuara, nā te atua ia o mai nā au i te ie nei rai. Ko tūtua maira Yesu ki aia, ka tua ko o mai e tō tungane. Ko karanga atura Marita ki aia, ko ki te aue, ka tua kou mai rai aia i te tua kou ngai te rā o pengara. Ko tutua mai rai Yesu ki aia, ko au te tua kou anga e te ora. Ko te karongo mai i ākura ma te uatu rai, ka ora rāia. E te tangata ora katoa nei e karongo mai i ākura, ka rera vātu ia e mate. Wā karongo ai nei koe i te rira, ko karanga atura aia ki aia e te atu, ā, ko akarungo au e, ko koe te Mesia te tamai tia te atua, ko te aere mai ki te ao nei. E o te kira tau atuatua nā nāra, o ki maira aia i karanga atura ki a Maria ki tōna teina, ko mumu atura e, te rā ki te oro metua. E te tuatua maira ia ia koe. E ki te akera aia, tu ua akera aia kirunga i reirara, aere atura kia ai ara. Kāre aka rai a Yesu i tae ki roto i te vila, te i te ngā e rai i arawe atu e i a Marita i ai ara. E te ngā tiutai no katoa i roto i te are, i te aka puma ana i aia. Ki te akera rato i a Maria i te tū wape anga ki runga, e te aere anga ki wao. Ku aru maira i aia nā ko akera, te aere atura aia ki te tanumanga e au e e. E tai atura Maria ki taua ngāi i te rira Yesu ura. Ki te atura iaia, piko i ora ki raro i tona pai vaivai nā ko atura. E te atu, nāringa ko i konei, kāre e mate tōko tungāne. E ki te akera Yesu iaia i te aue anga, e te ngā tiuta i aere katoa mai rā i te aue anga. Ngunguru i ora aia i rito iaia, e taitai a atura. E ko nā ko atura, te ea aia te wai o anga ia e koutou, ko nā kou maira rātou e te atu ka aere mai ka akara. Au e iora Yesu. Ko tutua iora te ngā tiuta, ka akara ana i tōna ka piripiri i aia. Ko nā kou a kera rā te tai pae o rātou. Kāre aina e tika i aia ki a ka kore mai i te mate o te nei tangata, ko te iaka puera i te mata o te tangata matapōra. Ko ngunguru a ka o iora Yesu i rito i aiara, e tai atura ki te tanumanga e ana, kua momani ia te ngutupa ki te toka. Ko karangatura Yesu ka uri ki atu i te toka ana. Ko tutua maira Marita te tua ene o taua tangata i matera, e te atu, kua aunga i tēnāna, ko te pō ā o ki tei. Ko karanga atura Yesu ki aia, ka re au i karanga ki a koe e, ki a karonga koera, ka kite koe i te kakā o te atua. Ko uri ke atura rātou i te toka i taua ngā i wao ia, i te tūpāpakura. A kara atura te mata o Yesu ki runga, ko karanga atura e taku metua, e ka meita ki au i a koe, ko koe i a karonga mai i a kunei. Ka re ka au, ko kite au e, ka karungo ua maira i koe i aku. No teia nei rā aronga i a kapiri mai ki aku nei,
i karangatu e iau ki a karongo rātou e nā au au i tono mai. E o te kere tau atuatua nā nāra, ko kāpiki atura aia ma te reo ma ata e Lāsaro ka aere mai ki wao. Kua aere mai ra tau atangata i matera ki wao. Kua tākai ia ngāri mai ngā waiwai i wai ia o ki te mata i te kākau. Kua karangatura i Esu kia rātou katatara, kā tuku atu i aia kia aere ana. Kā kangaro iako o tātou no te tai ngā minute, me oku mai tātou, kā arasu tātou re, kā karungurungo mai i te au manako, me roto mai i tō tātou pene tatau i te ipo. Te QR code ki te bus lehi o te atua, e rungai tātou rātio pimo nu. Kā ki te.

0: Kia ora tātou kato tōi te aroma tō te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto iaku.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.